0: subana a farafani loto gubunu metel ocha joglo Ejigu loto ble, gubunungi krani chuli di itungo medunga nyoro. Ejigu loto gubunungi hanyi pa degi mbu asabibere. Sonsoni mbi mbunu mamutufu nsindume. De achicha ganugu loto halo akwadugo de gamanye anyuruwa. Gowiji blaga gubunungi klanyi ilol maswa. Tabinile nlinunku igbaliku melayi mbi mbunu mamutufu nsindume. Chu busu sangso. Ma kata jangwa soro kisiga balde bafa ni malayi gani ngang ikbala iyerwa malayi gani ikbala kikpara genasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume malayi mbiye gani ikbala gibi gabunu makugi kisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa gani mbiye ni malayi gani ikbala mesubana gani ikbala giyerwa yame jime fata gunogunu fawla febal di ote jo ombo krafanyo fata gani ilayagi fakre sangwa fedi imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungwa mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakpele mbiye fechuge alobo eche tema nunu malakal gani mbiyesu meyi gani ibala yayang mamela mswa temi de ichicha ochajo aloto anyro ichicha ganngo aloto li anyro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol mswa gole mabunu mebon nsimo wala ba baro wona tani ajaba afala fanyi
1: Outro neto com o Lúcio Ayubu e com a farmácia Ome. Olha o

bana a farafa ni glotto gugunu metel ocha joglotto ke diglotto ble gugunu ge krani chole de etumo medunga nyoro e diglotto bunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbingunu mamotofu nsindume de achicha ganuglotto alo akwadugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maswa kabin le ndinku igbaleku malayi ndi munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro esiga balde fa ni malayi ganga igbala iyero malayi ganga igbala gipara ginasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu udi ibusu nume malayi ndi ganga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale evo busu nasaga kajangwa soro roa ganga ndi ni malayi ganga igbala Mesubana, gani balagi yeroa, yame jema.

ma nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela meso atemi de ichicha ochojo aloto anyiro ichicha ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl ani ilol meso goli mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajabani na farafani

togo zama sobol wene baliye potugo ya gande yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamang gan kaluko no potugo don yige on bi hi u zama zizi baga jo dugo holin den da titi ne bette ge sobol wene baliye potugo ya vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezize kumuyo trole paga jelo taga siya tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulo nivechel mizo wola tumu kagalo la ramba jamie tomdune minisi weijon tonu dala fidu meyo yoni nisuru ya padamno nonu pozisurudo

subana afarapani loto gubunu metel ocha joglo to kitigulo to ble gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro ejigulo to bunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso kabin le ninku igbaleku malayi ndie mbunu mamotofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bifa ni malayi ganinga igbala iyeroa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbie ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu nasaga kata jangwa soro roa ganinga mbie ni malayi ganinga igbala misubana ganinga igbala giyeroa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafa nyo fata gani laegi fa kresangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradan de itungo mamata dun fanyi misubana misana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangu somaga kajangwa sorwa fa kbalimbie fe chube aloboye chetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona tangi ajaba na farafani